0: tanganyi ngung ne ichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibaibenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam decoder ne ngung anan ko television ne ngung angot ko digital chut yambo menu anan ko setting selectan installation anan ko channel search lewen auto scan anan ko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishek tugul K24 TV anan ko kameme TV kochute TV ne ngung engsai noton agitau ibaibenje enjoy top class TV viewing today
1: agotimache inachechang EFG MFM kila jumatatu agoigomut kasi
2: alego charitana legend metro kwa mwana lengi bendi kwa unata limbeta rwaini kibirwe kemiten kwa metro wini otan sika bit kebe pamoja mb tuta rwaini managas kitaya inan MFM MFM
3: hey yamuna jarwaini
2: bye bye wei
3: bye bye akan newe kai ne kuma bilu bara so tike nga bara bilu meni na tai bichu zo mo kwa ndani
2: tajo
3: na tau ne ne le wezi le erga tau ne le chamba si ne lo mbol gar ya ko ne le siangra e lonwa agi ba ta daga nya na to ko ne we gile me
2: ei
3: ole mat ko uti ti ne le bilu bro ti che nga bara ang mat ti ngwa nga ram gongoi mi
2: gongoi gongoi mi sing jorwa ni atan ka mara le ke bro ke mi tinale jin me to lakini enbe tabwai, nekere kebe tano tano bo soko murwa olega si kura isi kabisa e Newton. Eso komurwa kwa kito unieni nguni duge namba 2 na waka kisi kile shopping. Mibi kile yeche shopping kipo 30,000 big pagolu. Awango tuko menyoru shopping nata ribo 30,000. Kumi ite 7,000 kuiti big pagol kora enyo neton. Ingo tuko menyoru 7,000 kuiti big pagol kumi 2,000 kuiti big pagol mut. Inji ake tuule to maiko na megi. Ama ina ilengo tuko menyoru 30,000 chota negi kwa big pagol. Komiteni yonita 7,000 kuitibik pogol gora. Ago chonita nduan iyote sabari ishegoeng. Ingo tumenyoru chontugul komiteni 2,000 kiko chimbik pogol mut. Kogeat kitiyo nduge namba 2. Nonga kisir gele shopping. 2,000 kiko nchine tume kai namegi. Koi non iyote sabari tagenge. Ama igu chitane tai netipko ite soko. Ichile kitiyo star 441 hash. Agi laba duge namba 2. Ama ichile kitiyo star 441 hash. Agi laba duge namba 2. Nonga kisir gele shopping. Ini ni yuko yonge ya iota gigeti. Ingego ni rabi ni kwa gete suni chuko kipo ishe. Ina ile imisawa igeti. Ama inamnita kumye. Muna mwe kepe pamoja. Mama isiko rile mama kumye. Akusu kumuru wakura isi kasi kabisa. Yonko kia ote duget kumuno ni chokini. Koma inamko changa bi. Ingewe kwa rabi ni kwa kipo ishe. Igeti sign auton ya duga auton. Ako yonu maizi nyuru 7,000 anako 30,000. Iota gigeti sign auton. Florence kekori 45 shillings. Kewe kune la vini kewe waishi ina ili imisawa. Ia duga noto ni geti. Yonge ya sabari tagenge amenyuru message ake tugul. Ina ili kogigune niwe tuyo nipo 7,000 anako 30,000. Iyote igeti. Star 441 hash agi laba duge number 2 na waka kisirgele shopping. Ile yuge waishi silingi shek. Ya nikipo ishi ndire yuton. Kwa nge 10, 18 shillings, ago shillings osom. Ini yore neba 19, neba 30, nduge negeat, imisawa. Akwa gero ole machambi ge soko. Yo machambi ge uni, ibo ishe na vas. Iyo tagi geti. Star 441 hash, agi ilobotu duge number 2. Tegla ni ujutu age goni 46 shillings, ina ile imisawa. Iyo ati geti, ina ile nye agere nye uango aginde ine. Agere aginde nduge neba 7,000. Iyo ati geti. Yonge iju tabari tenga kebe kurabini. Anani iju tabari tenga menyuru message. Ina ile imiten. Tuwa nata nipo 7,000 anango 30,000. Iyote igeti. Star 441 hash agi ilobotu duge number 2. Aga mwono li nduga aniton iyote agi igeti ya. Ama isi kwa bitu kieto utro kumye ni aniton. Ama kieto utro kumye kabisa agi isi mwatuti. Star 441 hash agi ilobotu duge number 2. Agere, hey, nina wajita, agone tu, Isaiah Barno, agere, agone 2,000, agere, hey, agone madamini, Evelyn Yator, agone, hey, agone 7,000, Evelyn Yator, agere madam nigile, Nancy Chebiwot, Nancy Chebiwot, kuke kuchita netai, niko agone 30,000, enbe tutabrain, anganale, ngututu wa michutu soko murwa, maratu mga itieme, aino wajita nigile kibet, agone 2,000, aino Hillary 2,000, aino Nelly, 2,000, aina wana Kladi, Kladi isko 7,000, Ernesto 7,000, Aaron 7,000. Ilo boti duge number 2, awo yota agigeti. Reyuta nko mi 10,000, ago miten 7000 ago miten 2000 kuitibig mia tano chibo biki tumbo na megi yongo gito usoko guni simu tuti mama urile mama ungo mye

0: 2010
1: ko giyagi jana barubaru ala yuen ga temjesh ingen ga nga ager ngale yo muru jaga bunu bomet
0: he he 34 chega gi wekta
1: tagi wekta kabisa ngap chesh yun ba 9 care
0: eh
1: pa mejo go jutin bijota in KDF

0: Yes, gëteshet ko na trëbëj ma FM. 0722 88 asande sana 3000, 0718 927 3000 asande sana, 0713 261 3000. Amma cha ñi nam ci tugul ci mat ngone. Kanyo gi runol da ga le tindo pesa si gus ko nge. Amma ci gebe we. Amma ci gebe gërin doñu ne ba ma batti. Number 1 2 3 4 5. Amma ci gebe doñu number 5 na bagi batti ni. En doñu number 5 na bagi batti ni. How much it took? Peak 20. It's about 6,000. *624#. Agitete ndonyo na turba mabati. Mami ngaleke uwe. Ndonyo na turba mabati. Namba kisimwe chukua simu yako sai. Agitete *624#. Agitete ndonyo na turba mabati. Ndike ndonyo na turba mabati. Weri. Ndonyo na turba mabati. Ndonyo na mabati. Tom gotinji. Tom gewate na turba mabati. Amache agona kutoka lebu ushaka la bigi pick took 20 took pick 20 cha utakio amache cheba 6000 donyo na turba mabati agere na file na 0713 91 bagu yake 44 bob endelea hivyo hivyo tu itite nini kama ile donyo na turba mabati pick aben lebu ushaka la kutoka mama chipike chang guno kato 66000 so aga agona 10% kito 6000 kitano niko singe gala basa ile amache donyo na turba mabati. No, chelewan. *624#. The 10 donyo number 5 no mabati. By the way, onuma chi bidena direct. It is *624*5#. *624*5#. Wachoba kabisa. Ngale mara moja my friend. Kai tiota kana tumo. *624*5#. Agi tete mara moja baba. Mara moja. Kotoro kwachoba ngale. Ema fmelo.
1: Bye bye.
2: Ya namen gaura kita ne le baba le ngabre re tumane apo tar na ko tan wi bag ne ne bi re ne sare ne ga tan abi ne pani be ma ta ko atte ne ne ne ji re ni lari ya apo tin du ne pe ji se ma ta ne re na ne ki ne re ne ga ra ne ke
1: ko ko
2: ya ko ndi ya le la na ga ta ti ma ko
0: 6,000 sorry. Anego ndamwa gunon amache gebe guru kwa anek chong guru chita nono mache rabisha giwe iwe duge number 2 number shopping ger number 2 number shopping ger number 2 number shopping na msiwe tuba ngu ina gichir *292# sorry *624# *624# agitete duge number 2 number shopping ger number 2 number shopping number 2 number shopping no hapo sasa ndo nataka wende yes number 2 number shopping kuyo atok ilo amache we *624# ashai we doje number 2 number shopping kete shit kuna terbaya ma FM gogo imesik timina terbaya ma city 2 timina terbaya porto 0 Kirewa majamaa na kanyangana huko. Ai seru mami ngana t-shirt kuna Turbo FM. Give me the standby. Kaina nyunko Alfred Telulumoi. Yeah,